0: Alright,
1: yes.
0: Ready. Gita rei pindi rete kinyire. Ni thaasta na ndaika mirongo ire mutambo na zomero FM bene ya mubango jago kubia. Mbita wakapi wa makoaches?
1: Na nuwa mbita karendi wangatua.
0: Alright.
1: Na nyatu takia atuoli. Mea inkona atuoli anto ibo mora munono anse na witi ndege siya mbecha. Nukona?
0: Mbesa isi yao.
1: Mbesa isi yao. Anto ba mwira tere kapi. Eba mwira weo ritia anga business classi, anga we ukwethi ate, ukwethi ate. Na reu a Kenya kabo kwe impara na bena the na poverty is very high.
0: Kwe gento kia tawa kuhoni anga ikirina. Nuzi imbi.
1: Ari, imbi.
0: Kuhoni anga ikirina. Otebateria kabisa.
1: Yes.
0: Kuhoni ya, for example, no, dhai ukugu anto ba erewa impara. Na wakaruga mudhere jo mwinge. Rojo karoka kwetori ngombe kana mbori. Mbori ome. Kana ukazukia, ukazia something in excess. Kia kurole ukubanto iba kuthidia na na ampara.
1: Yes.
0: Nuntubwa kuwania, nuntubwa kuwania your muscle.
1: Yes.
0: In terms of Korea. Na iya tuba kuwa be na ampara, ukawera be na ampara, ukazukia kavindio weleza angoko. Dai anto ba kuga batena mbesa.
1: Ah, kwa rumba rongi mbiwa soro esa da ka biru atre. Maisha iki ntufani muno. No wadiro kira ara ampara. Kana tu yatre. Rira mtu okua kwe onge osiaro a replace yoyo.
0: Kabisa, kabisa.
1: Rira oko butu angwe kabi.
0: Kwe onge.
1: Kwe onge awite do cheo na kwe onge akwe wangwe uwe ku.
0: Kabisa.
1: Nukona. Atuli yake watre. Rekeni kukuri abo kiri rabo kiu anga. Anto ibo kwa mba yampara anto bena povate kana benodhe ni Kenya. Ti Kenya ake.
0: Kila mali.
1: Kila mali kuko na nja.
0: Lakini
1: na just because kapinde na mbesa siya kwa irambure itie. Ete kumanisha atenkari ya denene just because motori okwa atena mbecha.
0: Kare nino wejira wena mbesa endo kerea wena otaku. Nuhiji otaku?
1: Otaku hii.
0: Ne kikwe na ke mtokera bibiria na kia ugere nande toko keta tokwekera nchuku una gato onora toterea.
1: Oh, by the way.
0: Ne action term.
1: Lakini re oko lele na perspective ya tuwe lire kapi. Tuwe kwe mtu atena nguo mali. Na wewe na sio owekira. Ende otekira nguo anse kwe mtu onge atena nguo sio owekira.
0: Get the point kare. Oko onyanga ikirina. Wether anto behere la baki uga iba kueri. Behere la ano baki anda amechanga oka habera. Uni nyangu ere tuwe mono. Anko enda kweta mwambasa kubambera.
1: Iya prophet ora wenu ora ya mayele ndore da akiwa akiodi ai to kara amo lakini ni ambi tendege babu eteni amo no ni bato to ditre to sanda ko itendege u kwendo otonya bu kwendo otonya lakini re ete ko manisha kapi just because ndi nampara banjira ko rumanga muntora akorea no gona ni ametafuta pesa yake
0: utirea kwa pole pole
1: mbiende no kobe one thing ni kama nasikia wivu. Tora
0: Ale,
1: Ewacha bwana.
0: Kare ndu tiko atama anto zara karakini anti gane nagwe. Ndekuwera tote ulega we enjoy but don't overdo it. Ija twana to twanu boku kwata boku ewa kana. Ugeta gutuonia kuria ndireba kana gweta kwatia. Process yonde. Pa mami beto matore kugeta umi aka yonde.
1: There is nothing new under the sun. Ndewe tonia lafu.
0: Ndengo kuria na ndia arafu. Arafu ogwe
1: Lakini re menya kapi yoni tesinyelia are no mbedre ndeambo lakini yowe okolelia na medo yangi ya rurito
0: ni je mutsunko ugate
1: ate
0: proud comes before
1: a fall
0: proud bidore wi kumyerete rete tobora kabisa
1: lakini nyeri dore ro dero rizo de konyo ona karendi osikumia
0: ndi difference ya rizo imbi na ikumia
1: sasa wa turomere tuite na re na munturaro mara ke pontia mwaka wande na very beautiful loving wife muntoyo na rombe te kapi asia ta kenoba kwetra akiona mwekoro nera murungu Baba wantethia na mwekuru mwe ya karendi ndero mama dhabana
0: karendi
1: karita usunda kiwa anontetheria mwekuru kari ya karendi kapi
0: karendi kira uwele ukaruma sukari teguwa kugwa mwure wenka kwa batere kwezia tu ndena letu kugwa mwure nontono kuruma sukari
1: ndente buwere nkuibwa mwureo ansia bote kuibwa ndente buwere nkuibwa kapira kama anto ya kuwe kete ya marungu nao kuthari mete ya kento
0: kwe rwembo kalisha ina kwe no kari rwembo kalisha ina haka uwa otaku prasi otaku esi uku ozgotoka sawa sawa utabati uwa otuoni ya that is your life kalendi atere modikeria
1: ngugolo kiroteri na nkore angoko kwe kala kakolo kiete ya kakambiri ondu makembira nato kore angoko ndee nampara kapina kethila ndethe te mojango kiyomie kionde kambi teteo kwera mwere asanti alafu kana kakia kambira nuko miaito ukua mpara
0: Gwetende makoya. It is very hard to go kwere idi ambati ne bije kwe gintu geta bakonya ngai kirina. Yes, arafu aja ange mu dikira tu kwenda na ngiri mirongo etano etano etano etano. Antu e 10 na tu na ndaika 10 yake cia ku mudikira sa gwekira tigiti. Tu e kwera gram box number?
1: You got a box number 5 na box number 6.
0: Number 6, all right.
1: Tumba kwenda tu ke antu 10 ngiri 50 kapi by 40 by 35 kana 40 actually by 40.
0: Tu kwenda tu cho kwera.
1: Tu ke
0: ruka ya machine. Arafu na ndee eta nambere kuinyeria au neoki.

0: Karisi ya juga ni aroka kwa na theriwa mantu za madhuku.
1: Na meki thira kwe mwini ya kulukira mantu ku. Ikarishi.
0: Karisi yo umu.
1: Karisi yaani otebio ata kulukira. Metu wa mtu ina bila kapi ya kulukira.
0: Na inyaku shindwa. Na inyaku shindwa erection ya la shindwa mono. Na antu akabara muengisha mono. Kuma mudhoni ulea aretete kuku Nairobi ya kamune kanyanga njogoro dijamanyanga. Sa imagine uletete mtu muka kuma kuli ya mbele. Ntijia denu izi mbi. Uleta mbele?
1: Yes.
0: Yes. Ukejo kamurena akamea mandiaba.
1: Mandia. Ndikuwele dhena yale. Ya kurita areba nara ushago kana nara mature nekabi wabareta tauni. Nemwe. Kukukurumbarumwe, I think mwini eto wa matonya, if I'm not wrong. Matonya kwa tere kapi aretere mwari omwe kuma ushagwa mwere itauni. Kiumime kembere na aritawa aki no nise biyo bibi okolomera rwerola iru akira ru mayo atenda ku mama itande ne ansi atemenyereti a mama mweke nende kiumime kemwe mweri umwe rero enge karu randirisa aya konora ari bokuluka to miniskati akambire kolele skati sia ya kori atre na ninge kiroro imbibi karika aba matonya turawe tete ngwene pakadia tana mwari atore nyumeke atako dhwanya mwari ni yule yule yule nge ya ki
0: nadeko ambirio tatera anto ba taoni
1: are akunkuwa baraba nara baka uma nara barieno ba matorene abari ya matorene
0: yani wagete muntu na ndoro tukanya baba kishagi baba kutuma waga
1: kapi zazwa ni wakitha we nonde ya tuko watire kapi iba sensa siya iba sensa siya muno yule nge koko nandropo waki aliki anau
0: Meru FM hello
2: kwe kapi
0: ikuwega ito
2: kuma nigele lage pindi karendi ya kwa nito wena ito ni watanko mwandela
1: thank you baba
0: inkuize
2: Hello.
1: Mbere ito mama.
3: Oyo wanja kuma kerobia kana uga tenta na mukaribisa kuma moche ko.
1: Thank you so much mama.
3: Kanka na wane mukaribisa mo kana ndo akukali moto moto kana ya mono kuma mo sana na gainya. Ana ndo kana ude mo dikirebia mo kana ya mono.
1: Aya karibu sana mama.
0: Thank you, ma'am.
1: Ndende kwera kintu ngakwera to sokera.
0: Ari mbira dai ntenara.
1: No go no uona ni ora kwera. Uwa mikate. Queen difference ya. Greet my beautiful wife.
0: And greet my wife.
1: Na greet ino kendi.
0: Karendi kwa tutaugerea Meru tika nae ni
1: wewe wacha kapi
0: Meru
1: kwe muntu e proud of you na kwe muntu e na uwe anchi e na uwe kapi kithirote tao kuma mbiti five ya kolo moshi urine na nuko bea nata tuweri rwe
0: amu mwe korona abatele kwa kuintroduce ya tia
1: ke Meru kitu amu korona abate kuintroduce mwene ate indi how is that possible.
0: Karendi.
1: How is that possible, Kapi?
0: Dikera. Uga batiku, kuro batiku ya kuromba, bia, women rep na ite bibi inge, abati kuku introduce ya tea. Tuge, wako ingure ne, iti anju kwenu ambi introduce.
1: Obati omuitha. Ato vii kuambia nuko na buwana. Ndekwere ni, ukono raka wero mkubire ete nebo muethia, nontwe ya aka mwurea baicho, elteke ambi. Naru Priscilla, kera ito mkuma otethe, Priscilla no, kera ito kana no munya. Lakini yote na dena.
4: Nukona. Injira ni karendi dha mkwaja itikare tena kaitha ano.
1: Sete alako. Kilikana wadikiri yetu soka tukomba kwitha tuwebera the first bunch. Kulikana star 671 ash tukwerete. Anto kumibomba kwitha betete angiri 50-50 kapi. Nkona kiembira. Bana bana omo atiarete omo kenda tusokera.
4: Oh, alright. Inyelia star 671 ash.
1: Nkawuri atere ande kuhuri embere. Indenda kurombete kemchie nara kweto.
4: Wandienu etawate.
1: Mbeisti. Ndero we, orio yuwa wete kwa ba mkoro ku.
4: Utiambeo.
1: Aka wate, mambira hati. Kwanse nyo teoye, teoye karendi.
4: Mbere nyo, udhunga magetikia, urunga magetikia MC. Ambosue mkoro muone.
1: No, nture kabinga kuria maki, kuria siriasi mbele tuitaki anto maki meru.
4: Wale, uwe, ute mtu waege mbeisti da haizi.
1: Ndewa isti.
4: Ale.
1: Ndo yiri onte dhandeo isti buo ndonte kwenda koyo kapi.
4: Kuru.
1: Bai problem, babu mwe problematiki.
4: Ndete problemat, uoja kwa, ukori duwe nyede haru ranunga merite.
1: Ande kwere kapi.
4: Amba uoswe, mtu ose trumbere.
1: Ande kwere kioria. Ni onto mbere tromba itebire. Boturu manga, munori rato teoji. Angoye nya atena mochie.
4: Atena mokoro.
1: Atena mokoro. Kaeta angai kwethi ate nau atumbo tubithirie maendeleo atumbo okolindi egembe isti kethira tena mukuru kabudwa nacio mukuru wiagethi amenya ubutongeria kana kiswali tu njeni imukuru wagethi ambeta madhwanyo kana umebo tubutongeria me myself I'm bright
4: nukuona ka karendi nukuona uwo
1: gusunga Suleimani Solomoni eta hata agimiru Suleimani
4: ya leti Suleimani I Solomoni soro na ndivi karendi nukuona uwo chonga chonga ngokire reti yongu mtuku ereoka agula inyo teti ndomburi inyo teti ndombira nura aguli nuru
1: ndeko ringa ringa maturo ba ba ba ba ni tenge kikutu batiko